0: GV99.9, your good vibes.
1: Okay, balik tayo sa ating pinanggalingan. Saan ba tayo nang galing? Good morning, Southern Luzon. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
2: Jessa.
1: Yun, okay. So hanggang alas 9 pa ho tayo na umaga, isang oras pa tayong makikwentuhan. May chance pa kayong gumaya kay Mr. Romy ng San Jose, Batangas. Ang pinakamagandang okay naman daw siya nung Father's Day kasi siya ay binati ng kanyang mahal na may bahay. Kumain sila sa fast food. Huwag nating sabihin yung pangalan, baka sumikat pa. Okay. At naramdaman daw niya ang pagmamahal ng kanyang mga anak at asawa.
2: Naligo din daw po sa ilog.
1: Naligo sa ilog. Aba, di ikaw na. At para sa mga gusto hong gumaya kay Romy, mag-share ng inyong experience nung nakaraang Father's Day, ang ating text line ay
2: 0926-079-8708.
1: Yun, okay. At before the end of the show, before 9 o'clock in the morning, pipili ho tayo ng tatlong mananalo ng 100 peso worth of mobile load. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Text na, kabayan! Samantala, magandang umaga po sa ating mga kaibigan sa Housing and Homesite Affairs Division ng Provincial Capital. Nandyan si Sharon, si Carmi, si Job, si Earl. Nandyan si Tina. Ah, sinabi ko na si Sharon. Si Feli. Ayan, of course. And of course, ang pinakapoging driver sa Kapitolyo, sabi niya, si Dennis Reyes, na incidentally taga Rosario, Batangas, din nakikinig din ang kanyang pamilya dyan sa Rosario at ang kanyang mga biyanan dyan sa San Guillermo. Magandang morning. Magandang morning din sa mga kaibigan natin sa Riverside Subdivision. Ah, kila RJ, kay Cherilyn, kay Araceli, kay Nilda, sa Andal family, sa Kagimbal family, good morning. Sa Estolano family, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre mga kaibigan natin sa Sampaguita, nandyan si, si Lenlen, si Princess, si Samantha. Hi Samantha. Tapos, andyan si Mayi. Oo. At yung mga kapitbahay daw dyan sa Sampaguita West, magandang morning. Direk Kiko ng Rizal, Lipa City, good morning. And of course, lahat po ng mga miyembro ng Batanggenyos with Disabilities sa pangunguna ni Ginang Flor Remate ng Taal, Batangas, na incidentally, wow! Ang daya, siya lang may applause. Ano ba yan? Ayun ba yan? Okay yan. Samantala, good morning kay Miss Remate ng Taal, Batangas, at syempre sa Pangulo ng Senior Citizens. Lahat po sila ay maririnig ninyo sa Sabado at Linggo next week. Pinipilit din po natin makapanayam. Hinahabol natin si Congresswoman Jervel Luistro. Related po ito sa impeachment na mangyayari ho sa July 6. Yan po ay sa Sabado at Linggo next week. Abangan po ninyo. Binabati natin si Councilor at ngayon ay Mabini Administrator Maria Concepcion Hernandez Veloso. Magandang morning po sa inyo. Magandang morning din sa lahat ng mga kaibigan natin sa Provincial Capital of Batangas, sa Batangas City Hall, sa lahat ng gobyerno po dito na sa munisipyo at syudad, of course sa City Hall ng Lipa, si Mayor Eric Africa at si Mayor Gardiola ng Mataas na Kahoy. Magandang umaga po. Naku, mararating po kayong lahat ni DJ Ronnie, huwag kayong mag-alala. Of course, ang ating friend, ang ating advocate, ang ating mentor, ang ating big brother, Senator, Congressman, Secretary Ralph G. Recto. Yan, of course. Magandang umaga rin po kay Attorney Ador Mahinay. Hinahanap ka na, sir, kasi impeachment na naman. Baka naman gusto mong sumama uli kay DJ Ronnie, ha? Attorney Ador Mahinay. Pakipagkwentuhan ka naman kahit Linggo, ha? Oo, hinahanap ka namin. Magandang morning, ha? Oras na natin, Miss Jessa.
2: 8:06 ng umaga.
1: Anong 8:06? Ano yan? Ganda-gandahan mo nga.
2: 8:06
1: Ulit pa eh. 8:00 talaga. 8:06 Ganon. Ikaw nga, ikaw nga.
2: 8:06
1: Yeah. Alright, tuloy-tuloy. Hi, Red. Good morning, Red. Naku, namumula si Red. Hindi ko rin binabate. Nagpa-kape yung kanina. Sarap nung kanyang, ano, kanyang kape. Okay. So, tuloy-tuloy na po tayo. At ito ang huling balita sa inyo ni Miss Jessa this morning. Ang Kasalang Bayan. Go ahead, Miss Jessa. 22 pares.
2: Mula sa Barangay Kumintang Ilaya, ang opisyal na nag-isang dibdib sa isang Kasalang Bayan.
1: Teka muna. Teka muna. Akala ko naman yung pares na sinasabi mo, yung paborito natin, yung kinakain natin.
2: 20 pares, 2 tao.
1: Kumakain ka ba no?
2: Siyempre po.
1: Ha?
2: Siyempre po.
1: Masarap. Sigurado ka kung kinakain mo na, hindi mo na tinatapon. Ha?
2: Beep pares
1: beep.
2: Po.
1: Anong beep?
2: Beep.
1: Anong beep?
2: Baka?
1: Beef, beef. Mo. Letter F. Sige, ikaw nga.
2: Beef.
1: Yan. O, di ba? Beef pares. Masarap what? Yung pares ngayong umaga. Grabe, medyo malamig-lamig.
3: Med,
1: hindi, ano ka? Palibas, palibasan, hindi ka nakikinig na kumakain ng pares eh.
3: Oo.
1: Okay. 22 magsing irog ha ang nag-say ng I don't. Sige nga, go ahead. Ituloy mo na, Miss Jessa.
2: Ang programa ay bahagi na patuloy na pagsuporta ng lokal na pamahalaan sa mga pamilyang Batanggenyo sa pamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyong legal at sibil sa mga kwalipikadong magkapareha.
1: Okay. Tapos na yon?
2: Yes.
1: Bakit meron bang hindi qualified na pares?
2: Eh, sila lang po yung gusto magpakasal.
1: Ah, ganun ba yon? Eh, kami ni Papa P, ayaw pa namin eh. Kasi mga bata po kami. Ah, kasi ang inahanap ng namin ni Papa P, yung babaeng pangtahanan. Oo, oo. Ano ba yung babaeng pangtahanan, Miss Jess?
2: Pangtahanan, marunong sa gawain bahay. Marunong magluto.
1: Marunong ka?
3: Bola lang yan.
2: Hindi po ako pangtahanan.
3: Hindi totoo yan.
2: Panggawain sa work.
1: Pang-work ka, pang-work. Yeah. Hindi ka pang bahay.
2: Yes po.
4: Uy, sana all.
1: Uy, sana all daw. Pero okay rin naman sa'yo magluto.
2: Siyempre po. Okay. Palitan kami.
1: Ah, palitan kayo.
2: Po.
1: Hindi, paano ko yung washing machine na mabili pang pang babae? Wala namang at hindi pala pang hindi pang lalaki yung washing machine. Palitan pa rin kayo?
2: Schedule every week.
1: Ah.
2: This is your like, dito ka sa linggo to and then next week ako naman.
1: Ay, paano kung ayaw?
2: Hindi ko pwede yan.
1: Ah, hindi po pwede. Bakit? Bakit?
2: Kasi, like example, aray ko. So, syempre, hati din sa gawain bahay.
1: Oh, pero huwag ka lalayo sa mic. Ulitin mo, ulitin mo. Oh, dapat daw hindi ka lalayo sa mic. Okay, paano ulit, ulit, ulit?
2: If both of you is nag-work din naman po, then syempre, hati din kayo sa gawain bahay.
1: Ah, hati. Hati dapat. Mm. Okay. Sige. Pero at least nagpakasal yung 22 kasi ngayon may mga pag-aaral din kasi na marami ng kabataan. Mga gaya mo, Gen Z. Gen Z nga ba ang tawag sa inyo?
2: Yes po.
1: Oh, Gen Z. Maraming Gen Z daw ngayon na hindi na masyadong pinaprioritize ang marriage, ang pagsasama, ang pagpapamilya. Kung hindi mas gusto ng Gen Z daw ngayon na mag-travel, di ba? At mag-travel at mag-gumala. At magtrabaho muna. Ayan. Totoo ba 'yon? Ikaw sa point of view ikaw sa mga sa alam mo sa mga barkada mo.
2: So, mga barkada ko po mostly ano, half of us, and then all of us po talaga is work talaga muna. Wala sabi namin nag-aano kami, nagpupustahan kami.
1: Mm.
2: So, sino yung unang mabubuntis sa amin?
1: Ay, ganoon?
2: Opo. So, meron kaming isa.
4: Hindi hirap yun.
2: Lagi siyang like papalit-palit, you know.
1: So, laging nagpapalit-palit ng boyfriend.
3: Yeah.
1: Pero hindi pa rin nabubuntis.
2: Hindi naman po.
3: What?
1: Anong premyo? Halimbawa, oh, halimbawa sa nauna si Elaine, halimbawa si Rhea nauna. Oh, eh anong kuan? Anong bibigyan niyo ng premyo o ninang kayo lahat? Paano?
2: For fun plan lang naman po kung sino yung mauuna, parang ano ba namin.
1: Pero ko
2: okay for now.
1: Oo. Pero anong point of view ng barkada mo when it comes to sex? Kailangan ba bago ikasal o pwede?
2: Ano po namin, magkapera muna kami, hindi yung dedepende kami sa lalaki.
1: Kailangan
2: successful muna.
1: Successful muna. E paano kung mauna yung ano, bago yung maging successful kayo, paano mong gagawin natin?
2: Depende po sa puso nila kung ano yung mauna. Pero for now, yan yung ano nila namin.
1: Oh, yan ang inyong conviction. Yes, yan ang conviction ninyo. Walang problema doon, no? Sabi ko nga, demokrasya naman tayo. Oo. Masyadong adalentado yung mga tumatawa dyan. Ha? Mamaya kayo tumawa. Oo. Tama rin naman yun eh. Kasi kung minsan... Nawawala talaga sa kabataan ng priority eh, ha? May tumatawag sa akin sa Messenger, mamaya ka na tumawag. Oo. Nawawala sa atin yung priority. Hindi natin masyadong binibigyang pansin kung ano ba talaga ang tama at mali, 'di ba? So, very good kayo, at least kayong grupo, yung grupo ninyo eh alam ang priority. Alam ang tama at mali, at napakaganda. Napakaganda ng ganyang panuntunan sa buhay.
2: Napasama po kasi sa maayos na grupo.
1: Oh, yeah. Sabi nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Mga ganon, no? Oo, at mahalaga po na alam ng mga kaibigan mo ang iyong kinasasadlakan. Sa totoo lang po, ito ay premise natin dun sa huling pag-uusapan natin this morning. Yung nangyaring patayan diyan sa Tacloban City, no? Sa Leyte. Oo, at pagbabalik ho namin, yan ang palalawakin natin. Isang 14 anyos at isang 15 anyos ang nag-amok sa isang paaralan diyan sa Tacloban City, at tatlo ho ang patay. Tatlong mga kabataan ang namatay. Yung isang namatay, hinarangan niya yung pinto para hindi makapasok yung hangal na nag-aamok. Oo. At dahil po dyan ay siya'y ginawaran ng parangal ng Pampanga Provincial Government at ng kanyang bayan sa Minalin, Pampanga, na kung saan po ay kinilala ang kanyang kabayanihan dahil po sa kanyang pag-sarado ng pinto na naging sanhi ng pagkaiwas ng kanyang kapwa mag-aaral dyan po sa nangyari. Oras na natin, Miss Jessa?
2: 8:14
1: ng umaga. At sa pagbabalik po natin sa huling bahagi namin ni Miss Jessa ay tatalakayin po namin yan, at may huling paalala po kami ni Miss Jessa ngayong linggo. Ang pamagat po ng aming paalala ay persevering through pressure. Diba? Ikaw ba na pressure ka na, Miss Jessa?
2: Sa school po, syempre.
1: Anong mga pressure ang naranasan mo sa schoolwork?
2: Sa grades, then hindi naman ako competitive, pero yung mga kaibigan ko, yes. Siyempre, minsan kapag ano, you know, mas higher sila, parang gusto mo din high.
4: Uy!
1: Ibig sabihin, malaking bagay na pareho kayo ng friend mo, na may goal kayo na dapat pareho tayo ng grade o mas mataas ako sa'yo, parang ganun.
2: O, pataasan po kami talaga kasi sa'yo mas mataas, hindi libre yan.
1: Ay, kaya dapat ililibre mo ko lalo pag hindi mo inilalapit yung microphone. bakit kailangang mag-ano ka sa pressure ng barkada? Anong kwan doon?
2: Hindi naman po sa... Well, it's fun. Hindi naman po na may pressure kasi may... Yun nga, yung kapalit niya is in good way, di naman po balik sa grades ko. Kung may grades, may score.
1: So, ibig sabihin, kayong grupo, kayo scholar lahat.
2: Apo, scholar po. Yung isa po, lalo na po yung isa na ano, sa DOST. Nakapasa siya.
1: Wow. Oo. Siya lagi na... Siya lagi nang lilibre.
5: Wow naman!
2: Yes po. Dinibig ang condition.
1: Ano yun? Ano yung pressure din na dapat maglilibre siya kada kuha ng allowance?
2: Ay, hindi naman po. Ano po kasi siya? Ano, mapagbigay.
1: Mapagbigay. Yeah. Kaya inaabuso ninyo. Ganon.
2: Malaki din naman po kasi.
1: Pero sa totoo lang, mga ka-vibes, ito yung mga kabataang dapat ginagaya ninyo, no? Kasi hindi sila yung mga bumabarkada, gumagamit ng ipinagbabawal na kamot, tapos kung kani-kanino sinisisi yung kanilang kabiguan sa buhay. Kasi hindi ako mahal ng magulang ko. Kasi wala akong baon. Kasi kasi hindi masarap ang almusal ko kasi ang pangit ng damit ko. Kaya hindi na lang ako mag-aaral. Ha? Pero itong grupo ko ni Miss Jessa, kaya napili namin dito sa weekend kwentuhan natin sapagkat mga modelong kabataan po ito yung grupo nila. Naka-focus sila sa kanilang pangarap. Ha? At yan ho, palalawakin natin. Sapagkat yung mga naging biktima doon sa patayan sa Tacloban, sa loob pa naman ng paaralan, naku, nagdudulot po ngayon ng trauma yung naging nangyari sa kanila. Kaya sa pagbabalik po namin, isa ho yun sa mga huling habilin namin sa inyo ngayong linggo ni Miss Jessa.
2: At
1: iba, yes.
2: Meron pong message sa FB.
1: Oh,
2: well,
1: ano
2: good
1: daw?
2: Morning po, Sir Arnold Altivo.
1: Hi Arnold. Good morning, Sir Arnold. Meron ba siyang message sa Father's Day? Wala pa?
2: Good morning lang po.
1: Good morning din, Sir. Salamat po sa inyong pagpaparamdam. And pagbabalik po namin ni Ma'am Jessa, ni Miss Jessa, tayo ho ay sa huling bahagi ng ating weekend huntahan. Dito po sa inyong Good Vibes GV 99.9 kasama si
2: Jessa.

0: Chill.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Ito yata yung bansang gustong kunin ni Trump, di ba, kung ako nagkakamali. At in fact, yung pangulo nila ngayon ay nakakulong sa Amerika. At ito nga ba yung kinidnap ni Donald Trump? Sinasabing kinidnap ni Donald Trump dahil nga sa kagustuhan ng Amerika na makamkam ang Venezuela na isa sa bansang may pinakamayaman sa langis. Ba't mga ganun yung mga taong yan? Ano? Hindi na matigil. Talagang totoo po yung sinasabi nila na ang dalawang evil sa mundong ito ay kape. Kape, naniniwala ka doon, Miss Jessa?
1: Bakit po kape?
0: Ang dalawang evil ng buong mundo ay kape. Kapangyarihan at pera. Kape. Kaya ikaw, Red, huwag kang kape ng kape. Oo, lagi ka nagkakape. Yan ang hirap sa'yo eh. Ha? Gusto mo pa nasa stick. Ayan. So, yun daw ho ang dalawang napakalakas na evil dito sa ating mundo na hindi na tumigil ng pagkakamal ang mga tao. Ayan, 7.2 at 7.5 ang earthquake po na gumimbal sa Venezuela, na kung saan nga po sa pinakahuling balita ng Reuters ay mahigit 500 ng katao ang namamatay. At dyan naman po sa atin sa Mindanao, hindi pa nakakabawi ang ating mga kababayan dyan sa 7.2 earthquake dyan sa General Santos. At marami na pong mga tulong na dumating galing sa iba-ibang foundation sa Pilipinas. Ganon din po ang tulong na galing sa iba't ibang bansa na sumisimpatiya sa sinapit na trahedya dyan po sa General Santos. Kaya wag po niyong kayo mga kabataan, tayong lahat. Wag po nating gagawing biro ang mga earthquake drills. Ha, yung ginagawang earthquake drills. Sa inyo ba sa DSU nag-earthquake drill na rin kayo?
1: Yes po, nag-earthquake drill po kami. May mga red flag po kami sa bawat room. So pagka magpa-practice na baba kami. Then mostly nangyayari nga po, lagi may nadadala sa clinic kasi ang terik ng araw. Pero puro practice lang naman po yun.
0: So, wala. Oy, anong gusto mo? Anong gusto mo? Totoo? Gusto mo totoo?
1: Ayaw.
0: Mahalaga po yung mga earthquake drills na ginagawa ng ating gobyerno. Alam nyo, sa Amerika nung araw, nandoon po kami. Ay, ako naman ho, hindi ako marunong, hindi man tayo sinanay sa ganyan, di ba? Hindi man tayo sinanay sa mga earthquake drill na yan. Kaya at pagka halimbawa tinatawag kami sa earthquake drill, kami po ay hindi namin siniseryoso. Ha? Minsan, inabutan ho yung earthquake drill, nasa shower ako. Hindi ka lumabas agad. Aba, ay sabi ko, alam naman, lumabas ako na kahumbat. So what? Sabi ng Amerikano. If it's a real fire, what would you do, man? Sorry sa akin. Ang sabi ko na lang, well, we'll see. So hindi po, seryoso. Mahalaga po yung ganyang mga earthquake drills na pinagagawa po sa atin ng ating pamahalaan, ng ating pamahaskwelahan, ng ating mga tanggapan. Kaya kung meron pong unified earthquake drills, tayo po ay susunod at seseryosohin natin ang mga earthquake drills na ganyan. Sapagkat mahirap na po na maabutan tayo na hindi tayo nagpa-practice. Seryosohin po natin yan. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 8:40.
0: Okay, so 20 minuto ho bago magkikasyam ng umaga. Kayo po ay nasa back-to-back-to-back huntahan dito po sa GV99.9 po si DJ Ronnie kasama si
1: Jessa.
0: Okay, at ang ating cellphone number
1: 0926-079-8708.
0: Yun po ang ating GV official number na kung saan pwede kayo mag-request, pwede kayo mag-share ng inyong mga views. At ito po ang inyong huntahan every weekend. Gusto po natin na marinig ang inyong views sa mga nangyayaring balita sa paligid. At huwag kayong magsasawa sa mga balita, bagamat yung iba ay ginagamit yung, lalo na sa social media, ang daming fake news. Huwag po kayong maniniwala sa lahat na nababasa niya sa social media, sapagkat marami ho dyan, ang malaking porsyento ng mga balita sa social media, fake news. Wala namang mag-verify, wala namang

0: sabing ito'y mali, ito'y tama. Ano po?
1: Meron pong mensahe.
0: May mensahe? Sa, may mensahe?
1: Sir Romeo De Guzman po ulit.
0: Okay, Romy De Guzman, no?
1: Sabi po ay, DJ Romy, please play the dong, Desert Moon, at binabati ko nga pala ang Happy Fiesta, kina Henner, Morfe, Oliver Hernandez, at parinig din po kay Richard Briones ng Barangay Lapo, Second San Jose, Batangas.
0: Lapo, Lapo. Ha? Ano? Ah, okay. Sige. Okay. So, yung mga may fiesta dyan, alam mo, Miss Jess, ha? Ako nagpupunta lang sa fiesta sa isang kondisyon.
1: Ano po?
0: Dapat may afritada at buko salad.
1: Juicy.
0: Alam mo bakit? Tanong mo bakit?
1: Bakit
0: po? Ayan, kasi kakaiba ang afritadang Batangas. Oo. Oh, mamaniwala ka, I've been to several provinces in the Philippines. Iba talaga ang lasa ng apritadang Batangas. At mas masarap ang apritadang Batangas pag medyo nababahaw na yung mga dalawa, nakaisa, dalawang araw na gayan.
1: Alam ko lang pong apritada yung nasa lata.
0: Ay, ano yun eh? Fake yun.
2: What?
0: Fake yun. De, sa totoo masarap yung apritadang Batangas dahil sa kakaibang niyang lasa. Ha? At hindi po ako namimiesta ng kaarawan. Either desperas. Totoo yan. Napakapakialam meron nito. Namimiesta ako pagka desperas or pagkatapos. Ayan, kasi yung araw ng fiesta, ang traffic. Bangga naman itong mga ito, mahal na mahal ng crew, gustong-gusto magpa-traffic. Ah, pagkatapos, tuwan-tuwa pa sila pag matraffic ang fiesta, marami daw tao. Abanga naman. Ano kang klaseng pag-ibat? Anyway, masarap po talaga yung apretadang Batangas. So sa mga may fiesta dyan, happy fiesta. Si Sir Ding Andal, baka gusto mong maghanda ng apretada at kung iimbitahin mo si DJ Ronnie, ay dapat may apretada at may buko salad. Okay? Yes, Miss Jessa, what's your problem?
1: Paano daw po isi-send? Gcash po ba?
0: Sabihin mo ano, ibigay niya ang kanyang mobile number at marami naghihintay na textmate. Hindi man natin i-announce, siyempre, bawal yan. Meron po kayong 3 minuto para humabol, mga kabibes. Ano ang inyong greatest lesson? Natutunan ninyo ngayong Father's Day? At ano po, or pwede rin ang sagot ninyo ay mensahe ninyo sa inyong ama. Alam nyo kasi ang Father's Day, isa ito sa mga underrated occasions. Kahit po sa mga tawag, alam nyo, mas marami ang tawag pag Mother's Day. Para bang ang ina lang ang magulang sa mundo, parang ganun. Pero itong si Miss Jessa, siya ay Papa's girl. Correct?
1: Yes po. Nag-iisa po kasing ano, anak na babae.
0: Nag-iisa kang anak na babae?
1: Opo, 3 lang kami.
0: Eh bakit iisa? Iisa ka lang.
1: Isa lang po eh, tapos 2 anak eh.
0: Ano ka, bunso?
1: No, middle po.
0: Middle, wow. Eh di, ang hirap kang ligawan kasi 2 barako ang dadaanan nila, gano'n?
1: Yes po, hirap nga po. Kahit wala po ang aking papa, diyan po ang aking kuya at yung bunso.
0: Ibig sabihin, mahigpit sila sa'yo, gano'n?
1: Opo, nag-chat mo yun sa akin, nasan ka na? Bawal ka magpagabi, ha?
0: Gano'n?
1: Yes po. Ay, may swimming, ano, sabi niyo, huwag kang matutulog dyan, ha?
0: Sabi? Ganyan?
1: Opo.
0: Ay, tuwan-tuwa ka namang ginaganong ka.
1: Kahit hindi pa kami close, pag may mga ganong usapan na parang tamdam ko na may makaalam sila. So, yeah.
0: Okay na rin.
1: Okay na
0: kahit
1: rin.
0: Hindi. O tama, alam mo kung minsan ganun eh. Talagang kung minsan ay nakakataba ng puso para iyong mga mahal sa buhay ay may pakialam sa'yo. Ano? Kaya nakakalungkot ito nangyari sa Tacloban City na kung saan ay 3 mag-aaral ang binawian ng buhay. Dahil sa pag-aamok ng 2 estudyante na kasing edad din nila, isang 14 at isang 15 anyos. Dahil po rito, ito ikinawindang ng buong education sector ng Pilipinas. Kung kaya si Secretary Angara, Sunny Angara, ay naglabas ng isang framework na kung saan po ay pananatilihing secure at ligtas ang mga public schools. Tama lang yun. Dapat lang naligtas at secure ang mga public schools. Eh pero problema ho natin kasi, hindi natin maintindihan, bakit sa public school, eh lahat hinihingi ng contribution sa magulang. May mga budget naman ho kayo ha. Bakit ang hingi kayo ng hingi? Ano na? Ano? Okay. So, yun po ang problema. But maganda ho yung sinabi ni Secretary Angara na pananatilihing secure and safe ang mga eskwelahan po dito sa Pilipinas. Matapos nga ang insidente ito. At ang isang magandang alamin dito, Miss Jessa, di ba dalawa yung namaril, ano?
1: Oo.
0: Pero ang mapaparusahan lang yung 15 anyos.
1: Iyan nga po.
0: Kasi...
1: Kahit sa, parehas naman po silang meron daw pong lubas na mga screenshots na pinilaan na talaga nila na hindi raw makukulong. Alam po nila na pag under...
2: What?
1: Hindi po sila... Walang parusa. Ilalagay lang po kayo under care.
0: Hindi, kasi meron nga tayo mga... tawag nila bahay pag-asa shelters. Ito ay matatagpuan sa under the care of DSWD, oh, yung Department for Social Welfare and Development, no? Dito sa bahay pag-asa, supposedly magkakaroon ng therapeutic care, ang sinasabi, oh, yung rehabilitation, rehabilitate yung bata, at pag napatunayan na yung batang yon na below the criminal age, which is 15 years old and below, ay mapatunayang nagbago at natuto dun sa kanyang ginawa, eh maalamang naligtas siya sa criminal responsibility. Pero, itong nangyaring ito sa Tacloban, yung 15 anyos lang ang makukulong.
1: Paano po pag umabot sa age ng 15 anyos yung 14 years old?
0: Depende. Pag sa assessment ng social workers, ay nagbago siya at siya ay naging matino. At hindi na siya natuto siya sa nangyari, may pagkakataon na magpetisyon ng kanyang mga abogado na i-waive yung kanyang parusa kahit dumating na siya sa 18 years old. Pero itong nangyari sa Tacloban, yung 15 anyos ay masasampahan ng kaso. Bakit? Kasi nung nangyari yung krimen, siya ay 15 years old and 1 month. So hindi na siya sa legal, hindi na siya covered nung 15 years old and below kasi lumagpas na siya ng 30 days. Kaya ngayon, ang makukulong yung 15 anyos na ang sinasabi daw, hindi naman siya yung nakamatay. Kung hindi ang nakamatay, yung 14 anyos na lalaki.
1: Mas marami pong napatay.
0: Mas maraming napatay yung 14 anyos kesa sa dun sa 15 anyos. Kaya medyo dapat talagang repasuhin ang ating criminal, ang ating juvenile justice system, no? Sa Australia, usapan din namin yan noon, nandun ako sa Adelaide, usapan din namin, naging pulong din yan na dapat bang babaan ng criminal years, criminal responsibility, o dapat sa Australia kasi 16 years old below, o 18 years old and below. Dito sa atin, 15 years old below, no? Pero dapat talagang eksaktong 15 anyos ka nung gumawa ka ng krimen. Pagka nga ikaw ay 15 years old and one day, hindi ka nakasali doon sa juvenile law. Doon ka na sa regular criminal treatment. So, medyo mahirap. Mahirap ang ating criminal system. At ito ay nagbubunsod ng agarang pagrepaso. No? Kailangang i-review yung criminal justice system, i-review yung ganitong kalagayan, sapagkat mukhang unfair naman doon sa mga kabataan na dapat ay nare-reform, no? Maraming nagsasabi, dapat babaan yan kasi 12 anyos ngayon, marunong nang magnakaw. 12 anyos, nakakabuntis na, sabi ganun.
1: Nag-evolve nga din daw po, sabi nga yung generation.
3: Mahirap yun.
1: 14 years old daw, wala pang kamongwong sa ganyan.
0: Oh, yan. Oh, pero, yun
1: alam
0: nga.
1: Alam na po nila yung mga law.
0: Oh, at saka mukhang... Bakit ka gumawa? Kasi hindi man ako makukulong. So may nagsasabi sa kanila ng mga siguro matatanda sa kanila, sige, ikaw nang magnakaw. Ikaw nang gumawa ng ikaw nang magtulak ng gamot kasi hindi ka naman makukulong. Yung po mga ganong misconception na itinuturo ng mga matatanda. Oh, dito sa mga batang ito, ang nagsasabing kailangan talagang tingnan seryoso uli, ripasuhin. Tama lang ba yung ibaba ang criminal liability at o itaas ang criminal age of responsibility to 15 years old o taasan sa 15 years old o tama na yung kasalukuyang batas natin. So ngayon po Ang dalawang bata ay nakakulong na magkahiwalay sa magkahiwalay ng kwarto itong dalawang bata ito sa bahay Pag-asa sa Tacloban City. At sinasabi rin po mga kabibes na mukhang tigil daw ha ang at marami pa rin galit sa mga dalawang batang ito sa nangyari nga hong pagpatay do sa tatlong bata at hanggang ngayon po ay nasa ilalim pa rin ng trauma ang mga guro at estudyante diyan sa paaralan sa Tacloban City. Hindi pa ho natatapos yung insidente, meron pa rin mga kahawig na pananaksak naman sa ibang paaralan. Ano? At siguro mahalagang maintindihan din natin sa ating mga otoridad ano naman ang ginagawa ng Batangas Division ng Lipa ng Batangas City para hindi mangyari sa ating lugar ang nabalitaan natin sa Tacloban City. Ha? At yan po ang hamon sa ating mga edukador bukod sa hamon ng mga maling librong isinusulat sa DepEd, bukod sa kakulangan ng classroom, kakulangan ng teachers, kakulangan ng mga tamang facilities, eto na naman ang isang mas matinding hamon, ang hamon na pag-ibayuhin ang seguridad ng ating mga bata. Oras na natin, Ma'am Jessa?
1: 8:53.
0: 2 minuto na po ang nalalabi sa aming oras. Sa ngalan po, magpaalam ka na. Your closing thoughts, Miss Jessa, for today. Nagpapasalamat po ako, sabi mo.
1: Nagpapasalamat po ako na...
0: Sa inyong lahat.
1: Sa inyong lahat.
0: Oh, okay. At babalik po ako sa Sabado.
1: At babalik po ako sa Sabado. Kasama po si DJ Ronnie.
0: Yun, okay. And thank you also, Miss Jessa and Papa P, for being with us dito sa ating unang edisyon ng ating back-to-back kuntahan. Thank you kay Direk Kiko, kay Sir David, sa GV Management. At kami po'y pinapasok ninyo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga tanggapan. At tulad ho ng sinabi namin, ang nanalo po ng 100 peso load ay si Mr. Romy ng San Jose, Batangas. Abangan mo sir ang iyong 100 peso load. At susubukan po natin. Susubukan po natin na ganito tayo every Saturday and Sunday pag may donasyon si Papa P. Ay magkakaroon po tayo ng palod dito sa ating back-to-back kuntahan. So, congratulations to Karomi ng San Jose, Batangas. Antayin mo ang iyong 100 million cellphone load. Ibibigay po ni DJ Moy sa'yo mamaya. Okay, sa ngalan po ni Miss Jessa, sa ngalan ni Papa P, at sa lahat ng buong pangkat ng back-to-back kontahan si DJ Moy na nasa ibaba, ay nagsasabi po kami ng maraming salamat. Tulad po ng dati sinasabi ni DJ Ronnie, mahal tayo ni Lord, magsimba tayo bukas, huwag natin kalimutan ang kanyang araw, pero dapat minuminuto, oras-oras, nakaangkla tayo sa kanya. So this is DJ Ronnie saying don't forget to smile. Don't forget to count your blessings and remember, we love you.

pa. Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

Yes, yes, yes, yes. Oras sa buong Pilipinas. 23 minutes past the hour of 9 in the morning. At ngayong oras nga, kapiling kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo na po ang inyong nakiterang DJ. My name is DJ Joey Boy at welcome po sa ating programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang huntahan at balitaan sa GV 99.9. Yun o, yes, yes, yes mga ka-vibes. Sa bagong oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Joey Boy na po ang inyong makakasama tuwing Sabado. At sagot po ni DJ Joey Boy ang mga tugtugan na nais ninyong marinig ngayong weekend na magbibigay ng good vibes sa inyo ha, ngayong araw na ito. At syempre, pabukod nga sa ating good vibes tugtugan, hatid rin ni DJ Joey Boy mga pinakabagong balita na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito. At bukas pa rin po ha, ang ating text line sa mga gustong makipaghuntahan at balita kay DJ Joey Boy ngayong morning. Muli ang ating number ay 0926-0798-708. At tayo po ay online pa rin sa ating Facebook Messenger. Pwedeng-pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pa-GV shoutout song request sa mga pabate. Ayan, sa inyong mga Facebook accounts, ay hanapin nyo lamang po ang GV 99.9 FM. And GV-GV shoutout sa ating mga online listeners via online streaming 24 hours sa GV999.live. O, diba? Yeah. Ang dami nating paraan para makahuntahan at makabalitaan si DJ Joey Boy ngayong morning. Kaya naman hihintayin ko po ang inyong mga mensahe. Happy, happy birthday muna sa mga ka-webs natin na nagse-celebrate na kanilang mga birthdays today! Happy, happy birthday! Yan, it's June 27, 2026. Ano, ilang oras o ilang araw na lamang? Abay, July na? Oo, July na magdangal. Yan, ilang oras, ilang araw na lamang ha. Kaya naman sana po ay naging mapayapa, maayos. At bagamat maraming kaganapan sa paligid-ligid ngayong buwan ng Hunyo, ano, ay sana kahit papaano tayo nakakaraos-raos pa rin sa ating mga trabaho, ano, sa ating mga bahay, sa ating mga negosyo. Ayan, and speaking of negosyo, good morning sa mga negosyo, ano, sa mga lumian, sa mga tindahan, at sa mga ka-vibes natin na nandyan sa luma at bagong palengke sa Batangas City. Yan, ang ating mga suki dyan at ating mga suking mamimili, ang ating mga mahal na mga tindero at tindera sa luma at bagong palengke sa Batangas City, at syempre pa ang ating mga ka-vibes dito naman sa Lipa City Public Market, dyan din sa San Pascual at sa Mabini, Batangas, maging dyan sa Bawan, Batangas. Yan, good morning po sa inyong lahat, at syempre pa yung mga palengke at mga talipapa na nakikinig sa atin ngayong umaga, ngayong Sabado. Magandang morning po sa inyo. O siya mga ka-vibes, dahil nga si DJ Ronnie ay inyong nakasama ka rin ng umagay, alam kong siksik, liglig at umaapaw na agad ang mga impormasyon na inyong nalaman. Ayan, sayang hindi kami nagkaabot ni DJ Ronnie. Ano, magandang morning si DJ Ronnie. Ingat ikaw pag-uwi. Oo, at sa mga ka-vibes natin na nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Ayan, ngayong morning, nagmamaneho ng tahanan. Gutom na agad. Ayan, ng kanilang mga sasakyan. O, may pagsisikip po ng trapiko din sa bahagi ng Banay-Banay sa Lipa City, Batangas, dahil nagkaroon ng vehicular accident dyan sa tapat ng isang gasoline station. Ano, kaya ho dyan sa mga manggagaling ng San Jose, Batangas at pupunta ng Lipa, o mula dito sa Lipa papunta dyan sa bahagi ng San Jose, Batangas at Batangas City, asahan po ninyo ang medyo pagkapal at sa talagang completely stop na traffic dito po sa bahagi ng Banay-Banay dahil sa nangyaring vehicular accident na sa aking pagdaan ay nakita ko yung isang kotse at isang tricycle ang nagkabanggaan. Ayan. Kaya sana ay ayos ano, at okay ang ating mga ka-vibes na nandyan. At nasa area na naman mga ka-vibes ang traffic enforcers ng Lipa City, at nakakita na rin tayo doon ng presensya ng ating Lipa City PNP. Ha? Kaya good morning po sa inyo, at ingat-ingat, habaan po ang pasensya. Ayan. At syempre sa mga ka-vibes natin ngayon na bumabaybay sa mga kakalsadahan sa Calabarzon. Yeah!
Yes, ingat-ingat po kayo ha. Kanina ay mainit. Ah. Nung ako ay nagmamaneho, talagang si DJ Joey Boy ay may pagsusuot pa ng shades. Akala mo naman talaga ay ganap na ganap na pagka-init-init. Ay bakit baga pagdating din sa Maylipa, ay biglang kumulimlim at lumakas ang hangin. Talagang hindi na maintindihan. Hindi na maunawaan kung ano ang panahon. Kaya naman ka, Barbs, kung ikaw ay lalabas ngayong morning, ha? Ay ugaliin pong magdala ng payong, sombrero o kapote. O ba kahit mainit, kahit tirik ang araw, ay hindi mo talaga masasabi baka sa iyong pupuntahan mamaya ay dag-im na. Alam mo ganyan dag-im? Diklom yan. Kulimlim na. Ganyan ha. O siya mga kabals ha. Samahan po rin niyo si DJ Joey Boy hanggang alas 3 ng hapon. Muli ang ating mga numero para kayo makapaghuntahan at balitaan kay DJ Joey Boy. 0926-079-8708. Ang ating mga official Facebook page ay GV99.9 FM. At ang ating online streaming kung saan mapapanakinggan tayo all over the world ay GV999.live sa inyong mga browser ha. GV999.live. Maya-maya po mga bandang alas G's ng umaga ay sisimulan na natin ang ating countdown. Yan ang ating GV Top 10 Hits of the Week. At mamaya na mga pasado alas 12 ng tanghali ay ihahatid ni DJ Joey Boy ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman. Yan. Medyo may pagbabago tayo sa ating mga segments, sa oras ng ating mga segments dahil nga po meron tayong kahuntahan sa tuwing Sabado ng umaga na si DJ Ronnie. Ha? Yung kanyang back-to-back huntahan program na sana ay talagang nakapaghatid sa atin ng magaganda at mga napapanahong balita at impormasyon para sa ating mga ka-vibes ngayong morning. O siya, baliktugtugan muna tayo mga ka-vibes at sa pagbabalik ni DJ Joey Boy, ating sisimula na at babasahin ang inyong mga mensahe ha. Kaya inyo pong ipadalang inyong mga pabati, pa-GV shoutout, pa-song request at mamaya-maya po ang ating countdown. Magbibilang muna si DJ Joey Boy ng inyong mga request. Magbabackread-backread muna tayo at titingnan natin kung sino nga ba ang hihiranging ating top song at top artist for this week. But for now, ay makisenti muna tayo kay Nicole sa kantang Panaginip. Mapapakinggan mo yan dito lamang sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang GV99.9, your Good Vibes, kasama si DJ Joey Boy.

0: Langit at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
1: Parang Gardeng!
2: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Wow! Sabado na!
4: Wow! Gusto ko to!
5: Ay, siya! Ganado na naman ako.
6: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
7: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
6: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
7: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
6: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
4: Sabado,
6: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
7: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
6: Ganado ka dito.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay!
1: Rentahin na!
2: Renta!
3: GB99.9!
1: Rentahin na!

0: Oras sa buong Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Kapiling kabanding, kahuntahan at kabalitan nyo pa rin po ngayong Sabado ng umaga. Inyong raketerong DJ, my name is DJ Joey Boy. At nakikinig ka pa rin ngayong Sabado ganado sa programang Huntahan at Balitaan sa GV99.9. Yes, yes, yes. At gaya ng aking naipangako mga ka-vibes ha, pagpatak nga ng alas 10 ng umaga, bay syempre hindi mawawala ang ating bilangan. Syempre hindi lang naman kung ano-ano mga binibilang, hindi lang mga boto, oo, hindi lang yung mga kita, oo, hindi lang mga utang. Syempre pa yung mga songs ay gumagawa din tayo, binibilang din natin. Ayan, at dahil nga Sabado ngayon, abay welcome po sa ating segment na GV Top 10 Hits of the Week. Ayan, oh, medyo na-miss natin ating GV Top 10 Countdown dahil last week tayo ay walang countdown. Ano? Ayan, at para sa mga ka-vibes natin na inaabangan ang magiging top artist at top song natin ngayong linggo, abay hindi ko na patatagalin pa, wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin mga ka-vibes ang ating GV Top 10 no Countdown dito sa GV99.9, your good vibes.
1: Did you ever get so addicted to a song that you kept playing it on a non-stop loop?
2: Yup, it's called the Last Song Syndrome. And we managed to put all your LSS in one playlist. Here are the GV99.9 Top 10 Songs of the Week.
3: GV99.9 Top 10 Hits. Number 10.

0: top 10 hits of Jiggy 99.9. Number 6.
1: Number 6.

0: making you feel good anytime, anywhere through the music that we play. Broadcasting live and loud from Lipa City, Batangas. Ito pa rin po ang inyong number one good vibe station, GB99.9, your good vibes. Kapiling, kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ng umaga ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy at nakikinig ka pa rin sa ating segment na GV Top 10 Hits of the Week. Yes, yes, yes. Sa mga kabubukas pa lang po na kanilang mga radyo, ang oras natin 10:38 in the morning. Ngayon nga po ay June 27, 2026. At isinasagawa po natin ang ating GV Top 10 Hits of the Week. Kanina ay na-play na natin ang first half ng ating countdown. Kaya naman para sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, kung na-miss ninyo ang ating mga naunang songs, ay nothing to worry about dahil hayaan ninyong ibigay ni DJ Joey Boy ang mga kanta na ating na-play na. Diba, diba, diba? O siya, simulan natin. Kanina ang ating number 10 song ay ang kantang Panaginip ni Nicole. Sinundan niyan ng bandang Cup of Joe sa kantang Multo. Yan ang ating number 9 song. Sinundan ni Kyle Raphael, Libo-libong Buwan, ang ating song number 8. Ang ating namang song number 7 ay ang kantang Rosas ni Yuri Dope. At bago nga tayo mag-commercial break, ay napakinggan ninyo ang Four of Spades sa kanilang kantang Kabisado. At yan ang ating number 6 song. O, diba, diba? Malaki ang movement ng ating mga songs compared doon sa last 2 weeks natin na countdown. Ano? Eh, para doon sa mga ka-vibes natin na nagtataka at nagtatanong, paano ba mapapasama ang aming mga favorite artist o favorite songs sa countdown ng GV99.9? Abay, napakadali lamang. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay i-request ang mga favorite songs ninyo sa lahat ng programa ng ating istasyon at syempre sa ating mga DJs. Ano, laging i-request ang mga kanta o ang inyong mga favorite artist sa ating numbers. Ang ating text line 0926-079-8708. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating messenger sa official Facebook page na GV99.9 FM. At syempre pa, pwede rin kayong mag-comment o makipagkulitan sa ating online audience sa pamamagitan niya ng ating online live streaming na 24 hours sa ating website na gv999.live. Oh yeah, di ba? Napakaraming ways para iboto o i-request ang inyong mga favorite songs at artist. At pagpatak ng Sabado ay titingnan natin kung magbabackread tayo, magtitingin tayo sa mga messages. Ano ba yung mga i-request ng ating mga ka-vibes na kanta sa ating mga DJs? Ano yan, Monday to Friday, makakakulitan nyo every morning si DJ Frankie. Yan, from 6 to 9. Susundan yan ni DJ Honey. Ayan. Tapos ay susundan naman ni Kiko Barako. O minsan ay ni Papa P. At minsan naman ay si DJ Rico. Ayan. At syempre papagpatak ng gabi si DJ Robbie. O diba, diba? Pagpatak naman po ng weekend. Ayan. Pwedeng-pwede rin kayo magpadala ninyo mga song requests at mensahe sa ating bagong-bagong DJ at kakulitan every Saturday morning kay DJ Ronnie. Ayan. Sa akin, sa inyong rakiterong DJ, DJ Joey Boy, kay DJ Yam, kay Papa Joe. Ayan. At syempre pa ay talagang anytime ay pwedeng-pwede kayong magpadala ng mensahe at ating titingnan. Ha? Yan. Pag maraming nagre-request, for sure, yan ay mapapasama sa ating Top 10 Countdown. Alright, alright. Hindi ko na patatagalin pa dahil narito na ang ating number 5 song. We have El Manu sa kantang Tahanan. Dito lamang yan sa GV Top 10 Hits of the Week.
1: GV99.9 Top 10 Hits. Number 5.
2: Number 5.

0: top 10 hits of Jiggy 99.9.
1: And that was Ben and Ben sa kantang Lifetime. Yan nga ang ating number 2 song sa ating Top 10 Countdown ngayong linggo. Kayo nakikinig pa rin sa GV Top 10 Hits of the Week. Kasama ang inyong rakitarang DJ. My name is DJ Joey Boy. Dito lamang yan sa inyong number 1 Good Vibes Station. Kami po ang GV 99.9, your Good Vibes. Ayan ha. Good morning, good morning, good morning mga ka-vibes. Oras natin 10:58 in the morning. 2 minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Ayan. At for sure, ang ating mga ka-vibes ay nagluluto na ng kanilang katanghalian ngayon. Tama ba? Ano ba ang ating ulam ngayong tanghalian? Ayan. Yan ang mahirap eh. Ano? Kapag ang araw-araw, okay, mayat maya na yung problema ng mga nanay o ng mga tatay kung sino mang in charge sa pagluluto. Ano? Ano ang pang-ulam natin ngayon? Ang pinakamalaking katanungan. Pero ka-vibes, kung ikaw ay medyo na tinatamad-tamad, o kasi alam mo naman, weekend, pagod ka na sa iyong trabaho mula Lunes hanggang Biyernes, day off, pahinga at ayaw mong mag-isip ng iyong pang-ulam, abay huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Pwedeng-pwede kayong pumunta sa pwesto ni Mami Gina Rodriguez ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Yes, yes, yes. Para hindi ka na mag-isip kung anong pang-ulam, eh meron diyang mga authentic Batanggenyo delicacies gaya ng sinaing na tulingan. Yan, ginatang tulingan. Meron din silang mga binagoongan. Yan, sisig at kung ano-ano pa na talagang certified Batanggenyo. Ayan. Pwede mong bisitahin ang tindahan ni Mami G sa ground floor ng Bay City Mall dyan sa Batangas City o dyan sa Pasalubong Center sa Plaza Mabini sa Batangas City din. Yan ha. Good morning kay Mami G. At syempre doon sa mga taga-barangay San Pedro, Dumantay, Gulod, Gulod Labak, Gulod Itaas, sa taga-barangay Dalig, Sampaga, ayan. At kung anong malapit pa dyan sa silangang bahagi ng Batangas City, ay may tindahan din po ha si Mami Gina Rodriguez sa may barangay Dalig, Batangas City. Katapat po yan mismo ng barangay school. Yan, ang school ng Melesio Arceo Memorial Elementary School. Ayan na. Kaya sugod-sugod na at tingnan ang Facebook page ni Mami G para makita ninyo ang kanyang mga inihahain at ibinibenta ngayon. Para yan sa mga taga Batangas City. Para naman din sa mga ka-vibes natin sa Lipa City, Batangas, ay pwede namang puntahan ang KM Lomi House dyan sa Lipa City. Ayan, meron din silang mga lomi, pansit at mga iba't ibang lutong bahay din dyan naman sa bahagi ng Lipa City. So sa KM Lomi House dyan sa Lipa City, sa Bolbok, Lipa City, Batangas. Yan. Good morning sa mga customer ng KM Lomi House at ni Mami Gina ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Alright, alright mga ka-vibes, dahil na tayo na sa ating countdown, abay para sa mga kakabukas pa lamang po ng kanilang mga radyo at hindi naabutan ang pagsisimula ng ating countdown, hayaan nyo pong ibigay ko sa muli sa inyo ang rundown ng ating mga na-play na kanta at ang mga kantang pasok sa ating countdown ngayong linggo bago ko i-reveal ang ating number one song. Well, kung ikaw naman ay laging nakatuto kay DJ Joey Boy every Saturday at laging nakasubaybay sa ating countdown, for sure alam mo na ang ating number one song. Yes, yun pa rin. Pero doon sa mga kakabukas pa lamang at ako curious, ano ba ang number one song sa GV 99.9? Eto na. Pero bago yan, ang ating number 10 song ay si Nicole sa kanyang kantang Panaginip. And then we have Cup of Joe sa kantang Multo. Sinundan ni Kyle Raphael sa kantang Libo-libong Buwan ang ating number 8 song. We also have Euridope, number 7 song sa kantang Rosas. Sinundan ng kantang Kabisado ng Four of Spades. Yan ang ating number 6 song. Si El Manu ay umangat sa ating countdown sa kanyang kantang Tahanan na number 5 song na ngayong linggo. Sinundan ni paring Bruno Mars. Kuparin natin yan eh. Ang nag-iisang foreign song sa ating countdown sa kanyang kantang Risk It All na talaga namang ano eh, madamdamin at ramdam na ramdam mo talaga ang emosyon ng kantang ito. Ang bandang Fitter Karma sa kanilang kantang Kalapastangan ang ating number 3 song. Sinundan yan ng Ben and Ben sa kanilang kantang Lifetime. Yan nga ang ating number 2 song. At hindi ko na patatagalin pa mga ka-vibes. Narito na ang ating top song of the week.
0: top 10 hits of Jiggy 99.9. Coming up at number 1.
2: Number 1.
1: Skasta Klee sa kantang Since Day 1. Ito ang Jiggy Top 10 Hits sa Jiggy 99.9, Your Good Vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
2: Bossing!
3: Oy, Bossing! Magandang umaga!
2: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
3: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
2: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Wow! Sabado na!
5: Wow! Gusto ko to!
6: Ay, siya! Ganado na naman ako.
7: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Na maganda, maganda, maganda, maganda, maganda.

0: morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
1: Mula sa may init na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
0: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
1: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras. Mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
2: Sabado, Ganado.
1: Ay nakaw, ganado na naman ako.
0: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
1: Ganado ka dito! Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon, lalo na kung may mantsa, upang madaling tanggalin kapag kinusot, at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
3: GV99.9, your good vibes.
0: Mga maiinit na balitang dapat mong malaman.
3: GV News Express.
0: At makukulit na huntahan.
1: Sagot ko na yan.
0: Makipaghuntahan at balitaan na sa inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy ng programang Huntahan at Balitaan tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lamang sa inyo.

At napakinggan nyo nga si Zach Tabudlo sa kantang Pulso. Dito lamang yan sa programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang programang Huntahan at Balitaan sa GV99.9. Sa piling kabanda yung kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ng umaga ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy at nakikinig ka pa rin sa GV99.9, your good vibes. Oras natin, 11:39 in the morning, 20 minutos bago mag alas 12 ng tanghali. Good morning at GVGV shoutout sa mga ka-vibes natin na nakatutok pa rin kay DJ Joey Boy ngayong mga oras na ito. Ang iba sa ating mga ka-vibes for sure ay kumakain na. Sana all ay kumakain na. Ayan, ano ba ang ating mga pananghalian ngayong mga oras na ito? Kung ano man yan ha, ay kainin ng maayos hanggat maaari ay uubusin. Ha, wag itatapon, sayang ang pagkain. Nag-sermon bigla si DJ Joey Boy on air. Good morning sa mga nakikinig sa atin sa mga karinderya ngayong morning na ito. Ayan, sa mga kantina ng mga schools o ng mga opisina. Ayan, good morning po sa inyo. Sa mga restaurant. Ayan, at syempre pa sa mga ihawan yan. At syempre sa mga nakikinig sa atin, yung mga nasa side street, yung mga nagfi-fishball, nagtitinda ng mga kikiam, kwek-kwek. Ano, ang sarap-sarap ng mga ganyan. Ano, mga alam mong ikaw nasa Pilipinas eh, pag nakakakita ka ng mga ganyan. Ano, yan mga street foods vendor. Good morning po sa inyong lahat. Ayan ha. At syempre, ngayong araw na ito, ibatiin din natin yung ating mga vibes na dito sa Lipa City, Batangas, lalong-lalo na kay Sir Paul at kay Katom ng Granja Lipa City, Batangas. Yan, good morning po sa inyo at maraming salamat sa pakikinig kay DJ Joey Boy. At sa mga ka-vibes natin na gustong magpadala ng kanilang mga pa-GV shoutout, pa-song request at mga mensahe para sa inyong mga mahal sa buhay ngayong morning, ay ipadala na po yan sa aning number na 0926-079-8708. Muli po ang ating number 0926-079-8708. At siyempre online na rin ang ating messenger sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Ayan. At siyempre pa meron din tayong 24 hours online live streaming kung saan nga kahit walang radyo, basta may internet, may mobile phone, may tablet, may laptop, may cellphone. Ano, basta makaka-access sa internet, ibuksan na inyong mga browser o ang inyong mga Google Chrome, yan ang inyong mga Apple browsers. Ayan, at i-type lamang ang mga katagang GV999.live. Ha, yan, GV999.live. At i-press nyo lamang yung play button dyan para marinig si DJ Joey Boy anytime, anywhere. At syempre pa kapag nag-scroll ka dyan pababa, ay meron dyan live chat kung saan pwede ka namang magpadala ng iyong mga mensahe. Muli pa din binabati natin ha si Sir Paul at si Katom ng Granja Lipa City, Batangas. Good morning po sa inyo. At may nagpadala ng mensahe sa ating official Facebook page sa ating messenger na GV99 FM Batangas. Ayan. Good morning kay JPO Reader. Yan ang sabi niya, nakakaiyak naman yung number 3 song sa countdown. Pag nadidinig ko yan, napapaluha ako sa nangyari kay Bobet Baterbonya at kay Divine Adili. Ayan. Oo, ay para sa mga kababayan natin na kakabukas pa lamang ng radyo, oo, ay ang ating number 3 song na talaga namang nagbigay at nag-umantig sa puso ng ating ka-vibes na si JPO Reader ay ang kanta ng Feater Karma na Kalapastangan. Ayan. At alam naman natin mga ka-vibes, ano ang talagang masaklap na nangyari sa dalawang Ateneo student athlete na iyan. At mamaya sa ating balitaan ha, sa alas 12 ng tanghali sa ating GV News Express ay meron tayong update hinggil sa usaping yaan ng mga Ateneo athlete. At ano nga ba ang mangyayari sa kanilang coach na si Coach Tad Baldwin, na alam naman natin na nag-resign na rin sa kanyang posisyon bilang coach ng nasabing grupo. At good morning din kay Raniz Magigad. Ayan, good morning. And thank you for listening to DJ Joey Boy at sa pagpapadala ng mensahe. Mamaya natin na sasagutin ang tanong ni Raniz yan kung paano daw ma-feature ng song or mag
mag-feature ng song. Oo, kung ang iyong pinahihiwatig ka-vibes na Ranis ay mapasama ang iyong favorite song sa ating countdown, ay yun ay pa, kailangan mo lamang i-request sa mga DJs natin every day. Oo, sa mga programang iyong pinapakinggan sa iyong mga favorite DJs. Pero kung ikaw ay merong sarili mong kanta na gusto mong ipa-feature dito sa ating istasyon, abay, pwede mo yung ipadala sa atin sa ating email na gv999fmradio@gmail.com. Ayan. At syempre ating papakinggan at titingnan natin. Ano, baka ikaw ay aming pang maimbita dito sa aming programa at iyong ma-explain kung bakit ka nakagawa ng mga ganyang song. Diba? Guys, dito syempre sa GV99.9 ay ating ipinopromote yung mga ano OPM artists, yung mga local artists natin. Ayan, meron tayong mga partners tulad ng mga nagbabusking, yan, mga buskers ng Busk Batangas groups. Yan, GVGV, shoutout sa inyo ha. Ayan, lagi ko silang nakikita sa mga malls dito sa Batangas province na nagbabusking at syempre sa mga plaza at sa mga events dito sa Batangas. Yan, maraming maraming salamat sa inyong musika, sa inyong talento at sa walang pagod na pagbabahagi ng musikang Pilipino at inyong mga obra. Diba? Diba? Siyempre mga ka-vibes, muli sa pagbabalik ni DJ Joey Boy ay pupunta na po tayo sa ating balitaan. For now, tuloy-tuloy muna tayo sa ating OPM tugtugan. Let's have JR Crown sa kantang Malayo Ka Man. Dahil malayo ka man at wala ka sa Pilipinas, basta may internet ka sa GV99.9, mapapakinggan mo kami anytime, anywhere sa GV99.live. Malayo ka man dito sa GV99.9, your good vibes. Yeah, BP Records.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes. Live mula sa himpila ng GV99.9 FM Batangas, narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga mainit na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon, dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita, ihahatid ni DJ Joey Boy.
1: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.
2: Oras sa buong Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at narito na ang mga maiinit na balita ngayong araw na ito.
1: GV News Express.
2: Sa ulo ng ating balita, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinutulan ang hiling ng ICC na suriin ang mga nakumpiskang gamit.
1: GV News Express.
2: Impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte tuloy sa Hulyo 6 sa kabila ng issue sa selyadong BIR document.
1: GV News Express.
2: Pre-trial order sa impeachment case ni Vice President Sara ilalabas na sa Lunes, Hunyo 29.
1: GV News Express.
2: Kasong anti-hazing, inirekomenda ng PNP-CIDG laban kay Coach Tad Baldwin at 10 iba pa.
1: GV News Express.
2: Sa ating mga balitang lokal, pamahalang panlalawigan ng Quezon at 15 pampublikong ospital ginawaran ng drug-free workplace certification.
1: GV News Express.
2: 2 ambulance personnel ng Laguna pinasusulat ng paliwanag at sasailalim din sa retraining matapos ang issue ng emergency response.
1: GV News Express.
2: Samantala, 45 anyos na lalaki arestado sa Baybus operation sa Balayan, Batangas.
1: GV News Express.
2: At most wanted person sa Calabarzon arestado naman sa kasong panggagahasa sa minor de edad.
1: GV News Express.
2: Para sa detalye ng ating mga balita, mga ka-vibes, unahin natin ang balita tungkol sa ICC. Tutol nga ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kahilingan ng prosecution sa International Criminal Court o ICC na siyasatin ang mga gamit na nakumpiska sa kanyang pag-aresto. Ayon kay Lead Defense Counsel Attorney Peter Haynes, isa lamang itong fishing expedition o paghahanap ng ebidensyang walang sapat na batayan. Aniya, matagal nang nasa kustodiya ng ICC registry ang mga gamit at hindi na dapat pang suriin ngayong nakumpirma na ang mga isinasampang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Kinuwestiyon din ng depensa ang hiling na inspeksyonin ang lahat ng nakumpiskang susi dahil wala umanong malinaw na kaugnayan ang mga ito sa kaso at maaari pang makalabag sa privacy ng pamilya ni Duterte. Dahil dito hiniling ng kampo ng dating Pangulo sa ICC Trial Chamber 3 na itakda ang Hunyo at 30 bilang huling araw ng paghahain ng anumang bagong mosyon ng prosekusyon kaugnay ng mga ebidensyang nasa kustodiya ng ICC Registry upang maiwasan ang pagkaantala sa nalalapit na paglilitis.
1: GV News Express.
2: Samantala, dito naman sa Pilipinas, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ito ay sa kabila ng issue kaugnay ng isang selyadong kahon ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Attorney Renato Bantug Jr., walang dahilan upang maantala ang paglilitis dahil sa naturang usapin. Ang selyadong kahon ay naglalaman ng mga income tax return ni Vice President Sara at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Lumitaw ang issue matapos hilingin ng House Prosecution Panel na buksan at markahan ang kahon bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya sa isinagawang pre-trial conference. Samantala, inaasahang ilalabas sa Hunyo 29 ang pre-trial order ng impeachment court na maglalaman ng mga napagkasunduan ng prosecution at depensa, kabilang ang mga hindi na pinagtatalo ng katotohanan, listahan ng mga testigo at schedule ng paglilitis. May hanggang Hulyo 2 naman ang magkabilang panig upang magsumite ng kanilang mga komento sa naturang kautusan.
1: GV News Express.
2: Samantala, ilalabas nga ng Senate Impeachment Court sa darating na Lunes, Hunyo 29, ang pre-trial order sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court Clerk Renato Bantug Jr., kasalukuyan ng binubuo ang draft ng pre-trial order at maging ang staff ng impeachment court ay magtatrabaho hanggang weekend upang matiyak na maipalalabas ito sa itinakdang petsa. Ang pre-trial order ang magsisilbing gabay o roadmap ng impeachment trial, kabilang ang mga napagkasunduang facts, listahan ng mga testigo at schedule ng paglilitis batay sa posisyon ng House Prosecution Panel at ng defense team. Matatanggap naman ng magkabilang kapanig ang kopya ng dokumento at may hanggang Hulyo 2 o 1 upang magsumite ng kanilang mga komento. Tiniyak naman ni Bantug na matapos ang lahat ng kinakailangang proseso bago ang pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 7.
1: GV News Express.
2: Sa ibang balita naman mga ka-vibes, inirekomenda na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. Kaugnay ito ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Clert Baterbonya at Divine Adili sa isang team building activity sa Dipakulao Aurora noong Hunyo 8. Batay sa investigasyon, itinuring ng PNP-CIDG na hazing ang isinagawang seawater training dahil umano sa pisikal na hirap na idinulot nito bilang rekisito sa pananatili sa koponan at pagpili sa magiging final lineup ng Ateneo para sa susunod na UAAP season. Ayon pa sa mga investigador, 5 manlalaro ang nagsabing hindi sila marunong lumangoy, ngunit itinuloy pa rin ang water training sa kasagsagan ng high tide na nauwi sa pagkalunod ng 2 atleta. Sa ngayon ay hinihintay pa ang pahayag ng kampo ni Tab Baldwin at iba pang individual na isinama sa inirekomendang reklamo.
1: GV News Express. GV News Express.
2: Para naman sa ating mga balitang lokal dito sa Timog Katagalugan, sa lalawigan ng Quezon, ginawara ng drug-free workplace certification ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon at ang Quezon Provincial Hospital Network o QPHN na binubuo ng 15 pampublikong ospital. Iginawad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang sertipikasyon bilang pagkilala sa mahigpit na pagpapatupad ng mga pulisiya para sa isang ligtas at drug-free workplace alinsunod sa mga pamantayan ng Dangerous Drugs Board. Personal na tinanggap ni Quezon Governor Dr. Helen Tan ang parangal kasama ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan at mga pinuno ng iba't ibang tanggapan. Kabilang din sa kinilala ang 15 ospital sa ilalim ng QPHN dahil sa kanilang pagsunod sa itinakdang mga patakaran. Nagpasalamat naman si Governor Tan sa lahat ng ahensya at kawunin ng pamahalaan na naging katuwang sa pagkamit ng sertifikasyon. Samantala, binigyang diin ni Dangerous Drugs Board Permanent Board Member Undersecretary Abad Osit ang kahalagahan ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod ng isang drug-free workplace.
1: GV News Express.
2: Sa ibang balita naman, pinagpapaliwanag at sasailalim sa karagdagang pagsasanay ang dalawang sakay ng ambulansya ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna matapos umanong hindi makaresponde sa isang aksidenteng kanilang nadaanan. Ayon sa dalawang personel, ipinapagawa noon ang ambulansya kaya kulang ito sa kagamitang medikal at wala rin silang sapat na pagsasanay para magsagawa ng emergency response. Iginiit nitong bumaba sila sa lugar ng insidente ngunit hindi na ginalaw ang biktima dahil pinaghihinalaan nilang may bali ito at makalipas ang ilang minuto ay dumating naman ang rescue team. Gayunman, sinabi ni Governor Sol Aragones na hindi siya kontento sa kanilang paliwanag. Aniya, inaasahan ng publiko na agad tutugon ang isang ambulansya sa oras ng emergency at kung hindi nila kayang rumisponde, dapat sana ay agad silang humingi ng backup sa operation center. Humingi naman ang paumanhin ang dalawang personel at inaming nagkamali sila sa kanilang naging desisyon. Kasunod nito, naglabas si Governor Aragones ng direktiba na ang lahat ng ambulansya ng lalawigan ay gagamitin lamang sa tunay na emergency. Tanging mga health practitioner at personnel ang na may sapat na life-saving training ang pinapayagang mag-operate ng mga ito habang sasailalim sa mandatory training ang lahat ng kaukulang personnel. Patuloy naman ang investigasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna sa nasabing insidente.
1: GV News Express.
2: Samantala mga ka-vibes, dako naman tayo sa ating police reports. Sa Balayan, Batangas, arestado ang isang 45-anyos na lalaki matapos mahulihan ang hinihinalang shabu sa ikinisang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Caloocan, Balayan, Batangas. Ayon sa Balayan Municipal Police Station, nakumpiska sa sospek ang isang sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 0.50 grams at may tinatayang halaga na 3,400 pesos, gayon din ang bypass money na ginamit sa operasyon. Isinagawa ang operasyon gamit ang mga body-worn camera upang matiyak ang transparency habang dinala ang suspect sa himpilan matapos ipaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan. Nasaksihan din ng kinatawa ng Department of Justice at isang opisyal ng barangay ang inventaryo ng mga nakuhang ebidensya. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Balayan Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang Republic Act 9165.
1: GV News Express.
2: Samantala, most wanted sa Calabar Zone, arestado naman sa kasong panggagahasa sa menor de edad. Sa detalye ng balita, arestado nga ang isa sa mga most wanted person sa Calabar Zone matapos madakip ng mga otoridad sa Santa Rosa City, Laguna dahil sa kasong panggagahasa sa 11-anyos na anak ng kanyang kinakasama. Naaresto ang 24-anyos na suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 108 ng Cabuyao City. Batay sa investigasyon, paulit-ulit umanong inabuso ng suspect ang minor de edad noong 2023 habang wala sa bahay ang ina ng biktima. Ayon pa sa pulisya, hindi bababa sa 10 beses umano itong nangyari at hindi agad nakapagsumbong ang bata dahil sa umano'y pagbabanta sa kanyang buhay. Matapos mabunyag ang insidente, nagtago umano ang suspect sa Bicol Region ngunit na aresto nang bumalik sa Laguna. Kasalukuyan na siyang nasa kustudiya ng mga otoridad at nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa panggagahasa at paglabag sa mga batas na nagpoprotekta sa mga bata.
1: GV News Express.
2: Samantala, sa lalawigan pa rin ng Laguna, 3 menor de edad ang nasawi matapos malunod sa bahagi ng Laguna de Bay sa Barangay Sinalihan, Santa Rosa City, Laguna o Sinalhan, Santa Rosa City, Laguna. Dead on arrival sa ospital ang mga biktimang may edad na 3, 7 at 12 na pawang residente ng naturang barangay. Batay sa investigasyon, naglaro umano sa labas ang mga bata habang malakas ang ulan at hindi napansin ng kanilang mga kaanak na nagtungo na pala ang mga ito sa lawa upang maligo. Makalipas ang ilang minuto, nakita ng kanilang lola na nalulunod na ang mga bata sa malalim na bahagi ng Laguna de Bay. Agad namang rumisponde ang mga residente at sinubukang sagipin ang mga bata. Ngunit wala na silang buhay nang maiahon sa tubig. Napag-alaman din na isa sa mga nasawi ay isang special child. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kasabay ng panawagan sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak lalo na ngayong panahon ng tag-ulan upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya.
1: GV News Express.
2: Dako naman tayo muli dito sa lalawigan ng Batangas. Dalawang lalaki ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Batangas matapos makumpiskahan ng umano'y illegal na mga baril at bala. Sa bayan ng Agoncillo, isinilbi ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Intelligence Unit Batangas, Provincial Police Office at Agoncillo Municipal Police Station ang search warrant laban sa isang suspect na alias Leo sa barangay Mabini. Bandang alas 5:45 ng umaga, nasamsam mula sa kanyang isang 9mm pistol, isang magazine at 12 bala. Samantala, dakong alas 3:00 naman ng hapon, naaresto rin ang isa pang suspect na si alias Norman sa Batangas City. Ito ay sa ikinasang operasyon ng Batangas Component City Police Station. Nakumpiska sa kanya ang isang kalibre 38 revolver na may laman pang bala at 3 karagdagang bala. Ayon kay Batangas Police Director Police Colonel Oliver Ebora, parehong isinagawa ang mga operasyon gamit ang body worn cameras upang matiyak ang legal at maayos na proseso ng pagsisilbi ng search warrant. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng mga pulisya ang dalawang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic Act 10591. Samantala, punta naman tayo sa Kapitolyo ng Batangas. Imbestigasyon sa kontrobersyal na bentahan ng 29 na hektaryang lupa sa Batangas ipinagpatuloy. Sa detalye ng balita, ipinagpatuloy nga ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas ang imbestigasyon sa kontrobersyal na pagbebenta ng 29 na hektaryang lupain sa Barangay Santa Rita, Aplaya, Batangas City na isinagawa noong administrasyon ni dating Governor at kasalukuyang Vice Governor Hermelando Mandanas. Sa ikalawang pagdinig ng Joint Committee, muling tinalakay ang mga natukoy na umano'y irregularidad ng Commission on Audit o COA kabilang ang usapin sa planong Regional Food Terminal na inaasahan sanang makatulong sa food security at paglikha ng trabaho sa lalawigan. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, development contract lamang ang orihinal na layunin, ngunit nauwi umano ito sa pagkawala ng pagmamay-ari ng lupa ng pamahalaang panlalawigan at hindi rin naipatupad ang inaasahang proyekto. Nagbigay rin ng kani-kanilang paglilinaw ang ilang opisyal ng Kapitolyo at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at pribadong kumpanya habang hindi naman dumalo ang mga kinatawan ng Liberty Builders and Development Corporation at Libertad sa kabila ng paanyaya. Wala pang inilalabas na pinal na rekomendasyon ang joint committees dahil nakatakda pa ang ikatlong pagdinig upang higit pang malinawan ang issue.
1: GV News Express.
2: At yan ang mga balita ngayong oras na ito, mga ka-vibes. Ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para kayo maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.
1: GV News Express. GV News Express. GV News Express.
3: Sa letra ng G,
4: Ay,
3: sa letra ng G,
4: ay,
3: numero 3.
4: Ay, namumuro na ako.
3: Ang susunod na bola, mga kawais, sa letra ng B, 30.
4: 30 anos na? Uy, bingo!
5: Aba, akalain mo, tumitrenta na?
6: In fairness, hindi halata.
7: Ay pagkakatindi.
8: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
9: This is DJ Frankie.
10: This is DJ Chico Maraco.
11: Ako po si DJ Robbie.
8: 30 taon ng masayang kwentuhan.
12: Always reminding you that every gising is a blessing.
8: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
13: 30 anyos na tayo.
14: Mga vibes,
15: 30 anyos.
16: GV 99.9.
8: Trentahin na!

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Tol!
3: Oy, Tol.
2: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
3: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
2: Pero, puro pangit lang yung pwede.
4: Oo. Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Wow! Sabado na!
5: Wow! Gusto ko to!
6: Ay, siya! Ganado na naman ako!
7: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ!
6: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
7: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joey Boy, mga good vibes, OPM tugtugan.
7: Tuwing Sabado, sa pinakabago nitong oras, mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida Ang Ganado.
5: Sabado,
7: ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
7: Ganado ka dito!
8: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
0: GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.
6: Lahat.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: sa lahat.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Dito sa GV99.9,
4: your good vibes. Masaya dito!
6: The vibes, ang oras na 15 minuto makaripas ang alauna ng hapon.
7: What?
6: Yes. Abay, pasado alauna na agad. Biruin mo yon, ha? Nagtataka ka ba kung bakit may tao sa radyo ngayon? Yes, yes, yes, mga ka-vibes. Dahil simula nga po ngayong Sabado, ay hanggang alas 3 na po ninyo ng hapon makakasama ang inyong raketerong DJ. Kaya sa mga nagbubukas ng radyo at bagong bukas ng radyo at nakatutok sa atin ngayong umaga, yan, welcome, welcome po sa ating programang Huntahan at Balitaan ngayong Sabado, Ganado! May mag-iingay na pong muli sa inyong mga radyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3. Pero si DJ Joey Boy po actually simula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya maraming maraming salamat sa mga nakasubaybay, nakatutok at nakikipaghuntahan at kulitan pa rin kay DJ Joey Boy hanggang sa mga oras na ito. At syempre pang muli ang ating pagbati ng magandang hapon at magandang araw kay Sir Paul at kay Katom dyan sa bahagi ng Granja sa Lipa City, Batangas. Good morning po sa or good afternoon na pala sa inyo. Medyo nagsasanay pa po si DJ Joey Boy at nasanay na puro good morning ang binabati dahil nga ho tayo ay nasa alauna hanggang alas 3 na ng hapon. Ayan, ay alam ko pong sa mga oras na ito ay siestahan ang tipikal na gagawin ng mga Batanggenyo at ng mga ka-vibes natin. Ayan, kaya medyo hindi mo na iingay. Ang hirap magpaka-malumanay ng pagsasalita. Baka may natutulog ay magising ay ako'y mamura pa. Uy, si Santa Claus. Si Santa Claus ay napa Merry Christmas na. Haya na. Uy, maraming maraming salamat po sa mga gustong makipagkulitan kay DJ Joey Boy ngayong hapong ito. Ang atin pong numero ay 0926-079-8708. At syempre papa, ang ating official Facebook page na GV99.9 FM ay online na online pa rin. Kaya pwedeng-pwede pa rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa ating Facebook page na GV99.9 FM. At syempre pa, ay meron din tayong online audio streaming kung saan pwede nyo pong mapakinggan 24 hours si DJ Joey Boy. Ayan, hanapin nyo lamang po ang aming website na GV999.live at meron po dyan meron din dyan live chat kung saan pwede kayong makapaghuntahan sa ating mga online listeners. Gaya ni KC, yan, nag-chat siya sa ating online streaming. Sabi niya magandang tanghali po, pa-request po ng Tabi by Sonara. Yan, at pa-shoutout na rin daw sa kanyang bias na si Ella. Ayan, sure, titingnan natin kung meron tayo niyan, KC ha. At maraming maraming salamat sa pakikipagkulitan kay DJ Joey Boy sa ating online audio streaming. Muli yun po ay GV999.live. Ay mga ka-vibes, ha, dahil nga ngayong panahon ng tag-ulan ay usong-uso ang sakit, ha? Usong-uso ang napakainit, tapos biglang uulan, tapos pagkabuhos ng malakas na ulan ay biglang iinit muli, ha? Ang tawag po dyan mga ka-vibes ay localized thunderstorm at yan po ay nangyayari kapag ganitong panahon ng habagat. Kaya naman kung kayo ay may lakad ngayong mga araw na ito, ha, ay huwag pong kakalimutang magdala ng mga payong at mga panangga sa ulan bagamat mainit ang panahon paglabas ng inyong bahay ay may mga pag-ulan na pong nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Ano po? At kung kayo naman po ay may mga nararamdaman, may mga sakit o limbawa masakit ang ulo, yan, may sipon, may ubo o lagnat o kailangan nyong magpa-check up. Abay mga ka-vibes, kung ikaw ay naghahanap ng serbisyong medikal na ramdam ang pag-aalaga sa bawat individual, ay huwag ka nang mag-alala pa dahil handa na pong magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center. Located po ang Prime Doctors Medical Center Incorporated sa Barangay Antiporo del Sur sa Lipa City, Batangas. At mga ka-vibes, sa baka hindi mo pa alam, ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit na ngayon ng artificial intelligence o AI sa pagtukoy ng karamdaman. Aba, ay talagang high-tech na po pag diyan sa Prime Doctors Medical Center. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na, dahil sa Prime Doctors, bridging health through care. Yes, maraming salamat po at magandang tanghali sa mga ka-vibes natin na nandyan ngayon at nagpapa-check up sa Prime Doctors Medical Center Incorporated. Ha? Dahil naman na mga ka-vibes, alam nyo kapag ganito ngang pabago-bago ang panahon ay talagang kahirap na hindi tamaan ng sakit. At bukod sa pagpapa-check up ay dapat siguraduhin na tayo ay may sapat na pahinga, sapat na tubig sa katawan, at kung kaya pa ng budget, dahil alam natin naman na napakarami at napakahirap ng buhay ngayon, ang pagbili ng vitamins at mga gamot ano ay talagang last option na lamang. Pero kung kakayanin ng budget ay bumili po ng vitamins. Mas magandang vitamins ang bilhin kaysa gamot. Ano? Ayan, kaya tayo po ay mag-take ng vitamina, lalo na ang vitamin C, kapag ang ating mga immune system ay hindi na malakas. Ayan. O siya. Mga ka-vibes, ha? At sa mga gusto pong makipaghuntahan kay DJ Joey Boy, bukas na bukas muli ang ating number 0926-079-8708. Ang ating pong official Facebook page ay GV99.9FM, kung saan online na po at pwedeng-pwede na kayo magpadala ng mensahe. At syempre pa, ang ating online streaming, kung saan mapapakinggan nyo si DJ Joey Boy anytime, anywhere, kahit walang radyo, basta may internet connection, ay GV99.9.live. Uy, happy fiesta pala sa mga ka-vibes natin na nag-celebrate ng kanilang mga fiesta. Yung ang mga patron at ang mga pintakasi ay ang our mother of perpetual health. Yan, ako, happy fiesta po sa inyo. Yan siya. Alam naman natin, ang Baclaran Church yan, kung saan tumira si DJ Joey Boy ng halos 7 taon. Ay nagsa-celebrate ng fiesta ngayon. Yan. Kaya sa ating mga ka-vibes, ang alam natin dito sa may bahagi ng Lipa City, Batangas, ay mayroon ding simbahan na dedicated sa Our Mother of Perpetual Health sa bahagi ng Agoncillo, Batangas, at sa Aplaya, yan, sa Bawan yata, are, kung hindi ako nagkakamali, ay meron ding Our Mother of Perpetual Health Parish. Ayan. Kaya good morning, ay good afternoon, at happy fiesta po sa inyo. Ingat, yan. Huy, yung sa mga taga-Lipa, boy, malapit naman aming istasyon din sa Lipa. Baka naman maramdaman namin na fiesta sa inyo. Kahit po pamerienda at palamig ay pwede na. Hindi naman sa pag-aano, pero baka lang naman. Baka naman may makakarinig. Ano? O siya mga ka-vibes, itihintayin ko po inyong mga mensahe. Tuloy-tuloy po tayo sa ating OPM tugtugan, at syempre pa sa pagbabalik natin ay babasahin natin ang inyong mga mensahe. For now ay makisiesta muna tayo sa bandang Cup of Joe sa kanilang kantang Misteryoso. Dito lamang yan sa programang Huntahan at Balitaan, kasama si DJ Joey Boy, only here on your number one good vibe station. We are GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9. Your good vibes. Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banaybanay, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
1: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
2: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
1: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
2: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak karito.
1: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
3: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
1: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
3: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
5: Ayaw ko na!
2: Hala? Joke pala yun?
6: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
7: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
8: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
9: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwas ka
10: mag-layas? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
11: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
12: Eh, di makijam with DJ na!
13: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
12: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
13: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
12: Sa programang, ang tanong...
14: Ala eh, paano?
15: Ala eh, paano?
16: Ala eh, paano?

0: And you've just heard Jason Mraz sa kantang I'm Yours. Dito lamang yan sa inyong number one good vibe station, GV99.9, Your Good Vibes. At ang kantang yan ay requested ni pareng Jake na nakikinig at nanonood sa atin sa TikTok dahil si DJ Joey Boy po ay kasalukuyang live sa official TikTok account ng GV99.9. Kaya sa mga gustong makita si DJ Joey Boy at ma-inspire ngayong araw na ito. Pwede po kayong magpunta sa aming official TikTok account at GV999FM. Live na live po dyan si DJ Joey Boy. At pwede po ninyong ligaligan ng inyong mga komento at pa-shoutout at mga song request. Good morning, good morning. Kasama din natin sa ating TikTok live si Kuya Glenn. Ayan, na nakikinig naman sa atin all the way from Nasugbu, Batangas. Yan, good morning, good morning. Ay, good afternoon. Yan, magandang araw na po pala dyan sa Nasugbu, Batangas. Good morning, good morning. At si Jake naman ay nanonood at nakikinig sa atin all the way from Pulilan, Bulacan. Shout out daw sa tito ni Glenn, ay ni Jake na naglalaro ngayon. Ha, alam niyo kung anong nilalaro?
1: What?
0: Nag-i-scatter lang naman. Ay, sa tito ni Jake, ha? Good luck, good luck. Nawa ikaw ay manalo. At sa aking kaalaman, eh, baka hindi lang ikaw ang naglalaro niyan ng mga oras na ito, ha? Ayan, good morning. Kasama na rin natin sa ating TikTok live. Si Kuya Glenn, pwede daw pa-request ng Favorite Girl by Justin Bieber. Sige, tingnan natin yan kung meron tayo dyan maya-maya. Maraming salamat. Muli, ha? Bukod sa ating TikTok live, ay live na live din si DJ Joey Boy. Pwedeng-pwede yung mapakinggan sa ating online streaming sa pamamagitan ng ating website na gv999.live. At syempre po, tayo ay bukas na bukas sa inyong mga pa-mensahe, pa-GV shoutout, pa-song request sa ating namang mga telepono. Yan, sa ating number na 0926-079-8708 o diri naman kaya ay sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. GV shoutout din at magandang araw kay Tita Lilet Tablate. Shoutout daw DJ Joey Boy watching from Hong Kong. Yan Hello, hello sa iyo. Good morning. Good afternoon na pala dyan sa Hong Kong. Ayan. Maraming salamat, Tita Lilith Tablate, sa panonood kay DJ Joey Boy. Kamusta ka diyan? Ingat-ingat ka, ha? At sana sa mga oras na ito, ikaw ay nakakapagpahinga ng maayos. Huwag masyadong magpapakapagod. Ganyan yung ating mga ka-vibes na OFW. Ano yung mga nagtatrabaho, nag-aaral sa ibang bansa at para maibsan ang kanilang pagka-homesick, ay nakikinig sa atin. Dahil nakakaparinig pa rin sila ng mga balita, ng mga impormasyon, bati sa kanilang mga kaanak dito sa Batangas at sa ibang bahagi ng Calabarzon region. At dahil nga tayo ay may online streaming, naaabot na natin yung ating mga ka-vibes na nasa ibang bansa. Yan. Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay okay na okay at ayos na ayos ang inyong mga kalagayan. Ha, muli mga ka-vibes, ha, ang ating pong number sa inyong mga pa-GV shoutout, pa-bati at song request ay 0926-079-8708 at ang ating official Facebook page naman ay GV99.9 FM. Sa TikTok naman, kung saan na live din si DJ Joey Boy, na pwede nyo rin mapanood ay at GV999 FM. Alright. Uy mga ka-vibes, baka kayo ay naghahanap ng mga reliable tools, ha? Baka kayo ay may mga gagawin, lalo na ngayong pabago-bago nga ang lagay ng panahon at may mga bagyo sa bansa. May mga pagkakataon pa tayong mag-ayos ng ating mga bahay o baka kayo ay may mga DIY projects at kailangan nyo ng mga gamit. Mga cordless power tools, so industrial, hardware essentials, so, o kapag kayo ay katulad ng aking magulang o ang aking tatay na kapag naiinip ay nagbubukid, nagtatanim, meron din silang mga farming tools. Abay, magagamit mo yan ba sa iyong everyday o sa pang-araw-araw mong paggamit. Yan. Hindi mo na po kailangang lumayo pa mga ka-vibes ha, dahil nandito na po sa Batangas ang ikalimang depot at ang iyong one-stop shop na Inco Tools Depot Lipa. Inco Tools Depot Lipa will help you work faster, easier, safer, and more efficient. They got what you need with affordable prices. Dahil yan po ang siniguro sa atin ni Ma'am Riz at ni Sir Ryan ng ASEC Builders Incorporated na kompletong-kompleto. Hindi sayang ang punta mo sa Inco Tools Depot Lipa. Dahil bukod sa kompleto, napakaraming stocks ay napakamura pa ng kanilang mga produkto. Kaya naman, bisitahin na ang Inco Tools Depot Lipa. Sila po ay matatagpuan dyan sa May Banay-Banay sa Lipa City, Batangas. Malapit lamang po yan sa airbase at sa kantuhan ng papasok ng Mataas na Kahoy, Batangas. Ayan. Inco Tools Depot Lipa, sila po ay bukas araw-araw simula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Pwede niyo silang tawagan para sa inyong mga inquiries o sa mga presyo o sa stocks. 0917-186-0010. Again, 0917-186-0010. Sa Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable. Yan, maraming salamat po ha sa Inco Tools Depot Lipa. GBGB shoutout kay Ma'am Riz at kay Sir Ryan at sa mga empleyado. Yan, dyan sa Inco Tools Depot Lipa at ng ASEC Builders. Good afternoon po sa inyo ha. Nadudula si DJ Joey Boy sa good morning. Lagi nang sabi ng good afternoon. Good afternoon na nga tayo. Sa mga nagtataka at bakit may maingay sa radyo, ayan, oy mga ka-vibes, simula po ngayong araw nga. At sa mga susunod pang Sabado, abay simula alas 9 hanggang alas 10 na po ng hapon ninyo makakasama si DJ Joey Boy. Ha? Kaya naman, more time para tayo magkasama-sama. Ako po ang inyong makakasama sa inyong almusal, sa inyong tanghalian, at sa inyong hapunan. Ay, hindi pala merienda. Merienda lang kapag hapunan, abay, baka ako'y maging tagapagmana na ng radyo. Ayan, maraming salamat po ha. At GV shout out kay Sir Henry, ayan, baka nakikinig sa atin ngayon. At kay Direk, ayan, kay DJ Kiko Barako, good morning, good afternoon pala. O diba, sabi ko sa inyo talagang madudulas. Tatlong taong nago good morning lang si DJ Joey Boy, eh ngayon biglang may good afternoon ng kasama ha. Ayan, balikan lang natin yung ating mga ka-vibes na kasama natin sa ating TikTok live. Ayan, good morning. Hello kay Jake, muli kay Malcolm Hanamichi. Ayan, nasaan daw si Ate Honey? Naku, si Ate Honey po ay day off today. Oo, siya po ay nagpapaganda. Nagpapaganda siya ngayon. Ayan. Hello po, good morning. Ay, good afternoon. At nasaan nga pala yung maganda na DJ? Naku po, ang pagmaganda na DJ ay mga nagpapaganda po sila. Bigyan po natin sila ng pagkakataon na Asya mga ka-vibes sa baka kayo may mga pa-GV shoutout song request ha, bukas na bukas po ang ating mga hotlines. Asya, balik tugtugan muna tayo mga ka-vibes ha. Let's have Solstice sa kantang Ivana. Dito lamang yan sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes. Papa America.
2: Oras sa buong Pilipinas, 19 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon at nakikinig ka pa rin sa inyong nakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. Ito pa rin po ang programa ngayong Sabado Ganado, ang programang huntahan at balitaan sa GV 99.9. 2:19 in the afternoon ngayong June 27, 2026. Magandang hapon na po sa mga ka-vibes natin na nakatutok sa atin ngayong mga oras na ito. Hindi sanay si DJ Joey Boy magprograma ng ganitong oras. Baka ang ilan sa ating mga ka-vibes ay nagpapahinga, dahil nabusog at inantok pagkatapos kumain. Yung iba naman sa ating mga ka-vibes ay nagre-ready na ng kanilang kaping barako. At kapag ganito ang panahon, medyo chillax lang tayo. Kailangan ay malumanay lang tayong magsalita dahil baka natutulog yung iba nating ka-vibes na imbis na makinig sa atin ay patayan tayo ng radyo. Ayan ha, magandang hapon po sa inyo. Sa mga gusto pong makipaghuntahan kay DJ Joey Boy, meron pa po tayong mga 30 o hanggang 40 minutong nalalabi sa ating programa ngayong hapon na ito. Kaya naman sa mga gustong makipaghuntahan at balitaan kay DJ Joey Boy, ang ating pong mga numero ay bukas na bukas para sa inyong mga pabate, pa shout out, pa anunsyo at kung ano-ano pa. Ito po ay 0926-079-8708. Ang lumanay ko namang magsalita. Muli, 0926-079-8708. Ayan. At pwedeng-pwede nyo rin kayo magpadala ng mensahe kay DJ Joey Boy sa ating official Facebook page. Yan po ay GV99.9 FM. At tayo ay live din. Tayo ay sabayang napapakinggan at napapanood sa ating official TikTok account na GV999 FM, kung saan nga marami na tayong kakulitan ngayong hapon. Hayaan nating i-shout out. Hayaan ninyong i-shout out ko ang mga kakulitan natin ngayon. Si Pareng Omaring Caps ng Batangas City dyan sa Palyokan East. Batangas City, magandang hapon sa iyo. Si Madam Malu Regalando, yan, magandang hapon po. Siyempre si Zina Sumisenti. Si Zina nag-request ng kanta kanina at idinededicate daw niya doon sa kanyang kapitbahay yata o sa kanyang minamahal na hindi daw siya mapili-pili. Talaga naman, hindi siya ang pili eh, gusto, iba ang gusto. Ay bakit gayon, Maring Z? Kawawa naman.
3: Ako, mahirap yun.
2: Mahirap talaga, ha? Ay kung ano man yan, Maring Z, kung sino man yan, hayaan muna natin at pasasaan bagat baka ikay magugustuhan din, ha? Ayan, pati PC, pareng Fache, yan, si Fache ga nga yun. Nakakalimutan ko na naman yung pangalan, magtatampo na naman iyon. Yan, si Boss Fache, yan, na nakikinig sa atin ngayon sa Toronto, Canada. Ayan, ha? Yeah. Magandang araw sa iyo dyan. At kay Joshia, ayan, na nanonood ng TV at nakikinig kay DJ Joey Boy. Ang galing, multitasker. Gusto natin yan. Habang nanonood ng TV, ay nakikipag-chat kay DJ Joey Boy at nakikipagkulitan sa atin, ha? Ayan. Hindi naman daw pala kapitbahay ni Z. pero yun ay kanya daw na iibig. Ito nga mga ka-vibes, ha? Atin ngang tulungan itong ating kumari na si Z, ha? Dahil talagang kanina pang kinukulit si DJ Joey Boy sa TikTok. Siya ho ay may gusto. May gustong lalaki. Ay ganari ho. Ay ngayon sa mga oras na ito daw ay natutulog. Ay nagdedicate ng song. Ay baka daw hindi narinig. Ay malamang, kapag ikaw ay tulog at ikay nabukas ang radyo, ay mapapakinggan mo gayong mga kanta, ha? Ay ang masaklap ay hindi daw siya gusto. Ay naguhuin yung maipayo din ni KZ. Ay sabi ko, hayaan muna. At baka nga darating din ang panahon na siya ay magugustuhan. Ha? Ay hindi daw magustuhan eh. Sa mga panahong ito'y talagang gustong gusto eh. ay gustong-gusto ni Zay, hindi naman siya gusto, ay ano gahong gagawin ni Zay, ha? Mga ka-vibes, para po sa inyong mga advice, sa inyong mga payo, may oras pa po tayo para imulat sa katotohanan si Maring Z na ang kanyang ninanais ay talagang hindi siya pwede. 0926-079-8708 ang atin pong numero at ang ating official Facebook page, GB99.9 FM. Sinasabi ko talaga sa'yo, Z, napapa-OMG ka na lang. Oo, ganito talaga, biglaan. Akala mo, ha? Ayan, shoutout dai kay Jepoy Alday. Yan, pagbate mula kay Mean. At syempre pa, oo, may oras din po ba kayo? Anong oras ito? Huy, teka lang. Life plan eh. Marami pa akong oras. Wag mo munang kukunin, ha? Hindi ko lang pwedeng sabihin, pero may nagtatanong sa akin sa TikTok live, may oras po ba kayo? May oras din po ba kayo? Ayan, pero siya ay ano, isang malaking kumpanya ng ano, life plan funeral. Oy, marami pa akong oras, wag mo munang kukunin, ha? Ay siya, ha, mga ka-vibes, sa tuloy-tuloy lang po tayo sa ating OPM tugtugan at syempre binabati ko rin, nagpadala ng text message ang ating suki na ko kanina pa are, si Kuya Ruel Alicante, Ruel 8330, sabi niya, DJ Joey Boy, good PM po. Ay, kain na ho kayo. Ngayon pala ang daw kakain si Kuya Ruel at siya daw ay duty. Si DJ Joey Boy na daw ang bahala sa kanyang music. O, kanina pa ito eh. Isang oras na nakakalipas. So, sana ikaw, Kuya Ruel, ay nabusog. At sana hindi ka katulad ni DJ Joey Boy na kapag nakakain ng pananghalian, ay biglang inaantok, ay duty. Bawal mag-siesta, bawal matulog. Ha, ayan. Good morning. Hello, pa-shoutout daw sa mga embalsamador. Nag-iimbalsama. Ay, shout out ho sa inyo. Ha, kayo ho ay sanay busog sa mga oras na ito at sana ho kayo ay sinisipag. Ha, pagagandahin niya han, ha, yung nakangiti, yung ika nga daw ay payapang-payapa. Diyos ko Lord, bakit ganito ang mga message? Itaga funeral ay may papa-shout out pa ng ganitong oras talaga. Ha. Sana naman ay tayong lahat ay nakakapagpahinga ng maayos ng sapat. Yung tama lang, ano, wag sasabrahan at baka dumiretso. Ayan ha, muli. Nakaka-good vibes naman ang ating mga kakulitan sa TikTok. Yan, sa mga gusto makipagkulitan po sa amin, live na live din po si DJ Joey Boy sa aming TikTok, GV999 FM at sa aming official Facebook page na GV99.9 FM. Osya, bago tayo mauwi, bago tayo pumapunta sa kung saan, ay tayo muna ay makipagsabayan sa XB sa kanilang kantang Pauwi Na Ako. At baka nga ako mapauwi ng maaga pagkarte ang aking mga kakulitan online. Ha, dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anos na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV99.9.
0: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9. Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, paring tayo, paring tayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka, ikaimi ka pang rihan mag-teleport.
2: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
2: Ha-ha, ayaw ka na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
6: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
7: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng
8: lies? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
9: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
10: Eh, di makijam with DJ Ya!
4: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
10: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
4: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
10: Sa programang, ang tanong.
4: Ala eh, paano?
10: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
4: Only at your number one Good Vibe station, GV 97.9. Your Good Vibe.
3: Paano nga yun?
10: Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte.

0: Scarte Pid Tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte pid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Your most influential Good Vibes radio station, GV99.9.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Kuman pa.
1: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
0: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
6: Paano kung ka pero ikaw pa yung galit?
7: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng manlayas?
8: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
9: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
10: Eh, di makijam with DJ Ya!
4: Ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
10: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
4: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
10: Sa programang, ang tanong.
11: Ala eh, paano?
10: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
4: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
12: Paano nga yun?
13: From top 4 in hits.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan! Papa Joe!
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

Kag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Sancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes. Dude.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anyos. GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30!
1: Anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 30! 30!
5: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
6: 30 na tayo, mga ka-vibes!
7: 30 years na ang GV99.
8: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
9: GV99.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.